0: ko ina muke arewacin Najeriya da Najeriya baki daya. Sandra Biu ita tabbas wani abu sai dai addu'a cewa Allah Ubangiji ya kama da mafita. Lawal Sade Daura daga jihar Katsina yace a Rafai Hausa hakika matsalar tsaro ta zama karfan kafa a Najeriya musamman arewacin kasar wanda aka dauki tsawon shekaru ana yin garkuwa da kashe manoma har da saka musu haraji wani sa'in ma kafin su yi noman su ba da kuɗi in abin ya nuna kafin su girbe a ba da kuɗi ya ilahi haka za a ci gaba da rayuwa kenan Allah Ubangiji ya kama da mafita. Tuma dalla mai sauraro da haka muka kawo karshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman injiniyan mu na yau Mustafa Adebisi naku Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa ku huta lafiya.
1: RFI
2: bitar wasu daga cikin karin labaran duniya kan mi sallama. Kun ji cewa a Najeriya kasar da Birtaniya sun jaddada aniyar su na karfafa haɗin gwiwa wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci a daidai lokacin da gwamnatin Amurka ta lafta takunkumi akan wani ɗan canjin kuɗaɗe da ke birnin Lagos a kudancin kasar. Burkina Faso ta sanar da ɗaukar mataki domin sabunta dokoki kan ƴancin gudanar da addini. Duka da wannan muka kawo ƙarshe wannan shirin a madadin kowa da kowa Mustafa ADBC Mustafa sannin ka kokari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri mu kwana lafiya.

Abdullahi Shirin ya tabo fitattun mawakan Abzinawa da ake kira Tina Ruwen na kasar Mali wadanda suka fitar da album na 10 da ake yi wa lakabi da Hoggar. Ayi bikin fitar da wannan album din ne a makon da ya gabata a birnin Paris. Kimanin shekaru 40 kenan da mawakan suka fara waka. Inda suke karkata hankulan su zuwa yada al'adar Abzinawa da tarihin Sahara da kuma yanayin zamantakewar al'umma. Mawakan da yana da dimbin masoya a ciki da wajen nahiyar Afrika har ma da Turai. Mawakan na amfani da jita inda suke waka a cikin nutsuwa da jan hankali. Haka ma wani bangare na waƙoƙin su na tabo yanayin zamantakewar aure musamman a al'adar Abzinawa. Mawakan da sun taba lashe kyautar award da ake bai wa fitattun mawaka. Kana salon wakar su ya ratsa kasashe da dama musamman a Algeria da kuma Libya.

0: shi yasa kake ganin sai su zama su kasance ba za mu damu ba mu rike gidanmu ba. To shi yasa su team din da suke da wannan experience zaka ga su yi amfani da wannan ƙanƙanin lokaci su yi iyakan kokarin su yi nasara kan wannan team namu na Afirka.
1: A gasar da ta gabata an ga irin rawar ganin da Morocco ta taka har ta kai matakin kusa da na ƙarshe wato semi-finals kenan a ita wannan gasa. A wannan karan bisa yadda ka ga wasannin da waɗannan ƙasashe goma na Afirka ke bugawa a gasar, kana ganin za su iya kai irin wannan mataki koko alamu na nuna cewa ba za su iya kai ga irin wannan mataki ba?
0: To a bisa ga yadda nake ganin wasan da halin da ya zuwa yanzu, gaskiya in aka samu ƙasa a Afirka da za ta kai semi-final to lalle an yi rawan gani. Wanda ni ina ganin duk watakila ba zai kasance za su tsaya ne a wajen quarter final ni a gani na yadda wasan ke. In ka duba sauran manyan teams na kasashen duniya akwai da suke cikin wannan gasa, kamar yadda na faɗa maka shi mai horar da wasa da 'yan wasa dole sai 'yan wasa ƙwararru, shi kuma mai horar da wasa wanda ya san abin da yake yi. To irin wannan shi ne bamu da su a Afirka sosai, amma dai muna alfahari da kasashen da suka wakilci Afirka wannan gasa. Amma ni a ganawa ina ganin kaman duk ba za su wuce quarter final ba, da kyar a samu team guda ɗaya da za ta je semi final. Amma sha'anin wasa ne sai an yi tukunna ke ganin gaskiyan abu.
1: To muna godiya da wannan lokaci da
0: kuma da
1: to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad, ka misali ke cewa ku huta lafiya.
2: RFI sai mu shiga shirinmu na gaba. Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Kabiru Yusuf. To kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaranmu cewa yayin da damuna ta fara kankama a tarayyar Najeriya, wani abu da ake fargaba shi ne yadda matsalar tsaro ke iya haddasa tarnaƙi ga aikin gona hatta ma a wannan shekara. Kusan a kowace rana za a samu labarin cewa an kai hare-hare kan manoma da kan yi sanadiyar kisa yin garkuwa domin neman kuɗin fansa, yayin da a wasu lokuta ake tilastawa manoman biyan haraji kafin ba su damar shiga gonakinsu. Wannan shi ne maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a kai. To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Haya Danno Azare da Hassan Albasari Abu Afan da Matu direban keke Lago da Baba Lamarami Albo Kasuwar Azare da Ustaz Babale Alan Gurnu Kashuri da Ibrahim Burai gidan Gwanzame Beli tare da Ofisa Rabiu Ahmad Beli suka ce tabbas wannan kan abin fargaba ne matuƙa, a ce wai ɗan ta'adda shi zai ba wa jama'a damar yin noma. Wannan abu da me yayi kama, kuma har shugabanni suke ikirarin cewa su shugabanni ne. To shin menene amfaninsu? Matuƙar talaka ba zai samu tsaro ba, noman nan ma a ce mutum ba zai yi ba. Yusuf Haruna Kariya Niger ya ce muna jaddada kira ga mahukunta a Najeriya su matsa ƙaimi wajen yaƙar aikata ta'addanci. Matuƙar ana son manoma su yi noma domin wadatar abinci tun kafin wankin hula ya kai mu dare. Shiko Maharar Sani ya ce ba noman ba, wasu ƙauyukan ko bacci ma mutanen da ke cikinsa ba sa iya yi balle su je gona, ga kuma haraji da suke karɓa ga al'ummar karkara a hannun waɗannan mutane kafin su bar su ma su yi noman. Dauda Umar ya ce yanzu haka ma zancen nan da ake yi 'yan bindiga sun ba mu notice a ƙauyukanmu na ƙaramar hukumar Shinkafi da ke jihar Zamfara. Bashir Nuhu Rugoji ya ce kash Allah sarki arewacin Najeriya. Arewacin Najeriya dai yana so ya zama tamkar babu gwamnatin mai fada'aji. Allah mun tuba, Allah ubanji ka kawo mana ɗauki. Ra'ayin Yusuf Sani daga Tunduru jihar Gombe Najeriya ya ce salamu alaikum Arafai, wannan ba abin da za mu ci sai dai mu yi addu'a Allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya. Shugabanni dan Allah dan annabi ku yi duk abin da ya kamata domin magance wannan matsalar tsaro. Ma'azu Umar ya ce muna son zuwa gona babu hali saboda fargaba, kana gudu karka je gona a yi ram da kai sai ka biya kuɗin fansa kafin a sake ka. Allah ya ubangiji muna roƙon ka kawo mana mafita. Arafai muna godiya. Sunusi Maɗatai da Magarin ya ce salamu alaikum.

0: fai Hausa. Kawai zirai ya kamata talaka ya gane cewa hanya ɗaya ce gare shi mai billewa. Hanyar ita ce kai a koma ga addu'a tunda gwamnati ta gaza a cewar Sunusi Madatai. Yakubu Rugumere yace Allah ka muna sauki a wannan lamari. Allah ka muna tsaro. Inusa Tanko Bani Umbaka yace tabbas lokaci ya kan kama damuna ta sauka. Sai dai kash wasu wuraren matsalar tsaro ta sa ana ji ana gani noman ya gagara. Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Neja da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi garkin Daura da Kabiru Kwangila Zaria da Fatima Sharifiya M Ahmad suka ce mu dai fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ayyuka na ta'addanci da aka kikiro mana da gangan a arewacin Najeriya. A Rafai Hausa muna godiya. Awal Shaibu Amfani yace fatan alheri ga tashar Arafai Hausa. Babu shakka damuna ta fara kankama sai dai har yanzu mahukunta sun kasa magance matsalar tsaro. A gaskiya mutane da yawa ba za su iya gudanar da harkokin noma ba a wannan damuna saboda tsadar taki da matsalar tsaro da suke fama da shi. A ƙarshe dai muna addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana shugabanni nagari masu kishin ƙasa da za su yi mana maganin waɗannan matsaloli da ke damun al'ummar Najeriya. Muna godiya a Rafai Hausa. Yusuf Musa ya ce ai wannan lamarin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna ji muna gani a ƙasarmu a ce noma ya gagare mu. Yusuf Tanko ya ce gaskiya mahukuntan Najeriya ku tashi tsaye kafin wankin hula ya kai mu dare. Mu dai manoma muna cikin tsaka mai wuya. Ni dai yankuna na jihar Neja musamman karamar hukumar Kanji ba ma iya noma gaskiya saboda tsoron ƴan bindiga. Ka je noman ayi kama ka. Kamilu Suleiman Independent ya ce Allah Ubangiji ya kawo mana sauki a wannan lamari. Allah ya kawo mana tsaro mai dorewa a Najeriya. Garba na hali Kamba Kebbi yace tabbas mu dai arewacin Najeriya shugabanninmu sun gama sayar da mu ga hannun miyagun Yahudawa masu yaƙi da talakawa. Allah Ubangiji ya kawo mana mafita. Yahuza Abubakar Gora daga Ota jihar Ogun yace hakika wannan rikici tsakanin makiyaya da manoma ba sabon abu bane kuma galibi makiyaya ne ke cutar da manoma. Wani sa'in su yi barna su gudu, wani lokaci ma su tsaya in ka zo kai musu magana sai su illata mutum, wani sa'in har da kisa. Muna kira ga gwamnati da ta shiga lamarin domin ganin yadda irin wannan rikice-rikice ke kawo asara sosai ga da kuma kawo nakasu a harkar noma. Abdullahi GSK yace salamu alaikum Arafai Hausa. A gaskiya wannan matsalar tsaro babu wanda zai magance ta sai Allah. Saboda haka ina kira ga talakawan Najeriya a tashi tsaye wajen yin addu'a domin kawo sauki. Bashir BMK Kadisau yace salamu alaikum Arafai Hausa. Tabbas ni dai a yankin da nake Kadisau alhamdulillahi an samu saukin wannan lamari. Jama'a na zo aikin gona. Fatan mu dai Allah Ubangiji ya kawo mana saukin wannan lamari a ko ina muke arewacin Najeriya da Najeriya baki daya. Sandra Biu yace tabbas wani abu sai dai addu'a cewa Allah Ubangiji ya kawo mana mafita. Lawal Sade Daura daga jihar Katsina yace a Rafai Hausa hakika matsalar tsaro ta zama karfan kafa a Najeriya musamman arewacin kasar wanda aka dauki tsawon shekaru ana yin garkuwa da kashe manoma har da saka musu haraji. Wani sa'in ma kafin su yi noman su ba da kuɗi, in abin ya nuna kafin su girbe a ba da kuɗi. Ya ilahi haka za a ci gaba da rayuwa kenan. Allah Ubangiji ya kawo mana mafita. Tuma Dalla mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman injiniyan mu na yau Mustapha Adebisi, naku Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa ku huta lafiya.
1: RFI bitar wasu daga cikin karin labaran duniya kan mi sallama. Kun ji cewa a Najeriya kasar da Birtaniya sun jaddada aniyar su na karfafa haɗin gwiwa wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci a daidai lokacin da gwamnatin Amurka ta lafta takunkumi a kan wani canjin kuɗaɗe da ke birnin Lagos a kudancin kasar. Burkina Faso ta sanar da dokar mataki domin sabunta dokoki kan ƴancin gudanar da addini. Duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa. Mustafa Adebisi Mustafa Sanin Karokari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri mu kwana lafiya.

0: rana ya zama hutu na kasa baki daya. Babu aiki, babu makaranta. Yayin da muke tunawa da rayukan mutane da suka salwanta.
1: As you remember the lives lost.
2: Boniface Wangi kenan wani dan fafutuka a Kenya. To gwamnatin Masar ta yi watsi da zargin musgunawa ƴan gudun hijirar Sudan da suka nemi mafaka a kasar bayan gujewa tashin hankali da ke faruwa a kasar su. A rawaito cewa Masar na karbar ƴan gudun hijirar Sudan sama da miliyan 1 da suka tsere yakin da ya faru a kasar tun shekarar 2023. Gwamnatin Masar mai fama da matsin tattalin arziki ta karfafa matakan yaki da kwararar bankin aure da suka hada da tsere baki ko ta sake su zuwa gida. Rahotanni daga Sudan sun ce sabbin kudin da mahukuntan Sudan kin suka samar an fara ganin su a yankunan da ke karkashin ikon mayaka RSF. Yayin da ake fafargabar sake barkewar gici a tsakanin su, masana na diga ayar tambaya dangane da hanyoyin da aka bi wajen shigo da kudin a wannan wurin mai matukar hadari. Majalisar Dattawan Zimbabwe ta bi sahun takwararta ta wakilai wajen amincewa da kuskurimar da aka yi wa kundin tsarin mulkin kasar. Da ya baiwa shugaba Emmerson Mnangagwa damar ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2030. Ka misali na dauke da ci gaban labarin.
3: Shugaban Majalisar Dattawan Zimbabwe Mabel Chununuma ya ce sanatoci 75 ne suka kada kuri'ar amincewa da sauyin, yayin da wasu hudu suka kada kuri'ar kin amincewa da hakan. Tun a ranar 18 ga wannan watan ne dai ƴan majalisar wakilan kasar 216 suka amince da kudirin dokar, yayin da su kuma nasu bangaren 42 suka juya mata baya. Kuskurimar da aka yi wa kundin tsarin mulkin Zimbabwe na daga cikin batutuwan da suka fi jan hankali a fagen siyasar kasar, musamman yadda jam'iyyar ZANU-PF ta Mnangagwa, wacce ke mulki tun bayan samun 'yancin kasar a shekarar 1980, ke da rinjaye a majalisar dokokin kasar. Wani jami'i ya ce za a sake mai da kudirin dokar majalisun dokokin kasar don sanya mata hannu a gyare-gyaren da aka yi mata kafin a miƙa wa shugaba Mnangagwa ya sanya mata hannu ta zama doka. Masu fafutukar da suka yi yunkurin kawo tsaiko kan samar da ita wannan doka sun fuskanci kalubale da dama, ciki har da kamu. Don a shekarar 2017 ne dai Mnangagwa ya dare karagar mulkin kasar ta hanyar juyin mulkin da suka wa shugaba Robert Mugabe, wanda ya jagoranci kasar tsawon shekaru 37.
2: To kasashe na ci gaba da aikewa da sakonnin jaje da ta'aziyya baya ga aikewa da tallafin agaji ga kasar Venezuela bayan tagwayen girgizar kasa sun afka mata, wanda zuwa yanzu aka tabbatar da mutuwar mutane akalla 164. Hawa Hallar Gwangwazo ta hada mana wannan rahoto.
4: Shugaban Amerika Donald Trump ya wallafa a shafin sa na Truth Social cewa Washington a shirye take don tallafawa Venezuela, kuma tun ya umarci dukkan hukumomin gwamnatinsa da su hanzarta kaiwa kasar agaji. Ita ma China ta bakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajenta Georgia Kun ta ce za ta tallafawa Venezuela duk abin da take bukata, har ma ta ce iftila'in bai shafi 'yan kasar ta ba da ke zaune a Caracas. Majalisar Dinkin Duniya ta bukaci a haɗa kai don ɗaukar matakin tallafawa mutanen da wannan mummunar iftila'i ya shafa. Su ma kasashen Latin America irin su Mexico da Brazil da El Salvador da Cuba da Argentina da Costa Rica da Uruguay da kuma Chile, dukkanin su sun aike da tawagar jami'an agaji da kuma kayayyaki irin su magunguna da abinci ga al'ummar Venezuela. Akwai kuma kasashen Japan da Spain da Germany da Faransa da Ukraine da Russia, sai kuma tarayyar Turai da kungiyar agaji ta Red Cross da su ma suka aike da nasu taimakon da sakonnin jaji.
2: To al'ummar musulmi mabiya 100 karshi a duniya na gudanar da juyayin tunawa da kisan shikan Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Husaini da aka yi a garin Karbala da kasar Iraki ta yanzu, kwanaki da ake yi wa lakabi da Tasu'a da Ashura a kasar Iran, wadda ita ce cibiyar mabiya shi'a a duniya. An gudanar da bikin na wannan rana a cikin yaki da kuma rashin jagora addinin kasar Ayatollah Ali Khamenei, wanda ya jagoranci na kun a wacce shekara. Mubarak Abdulaziz wani mazaunin birnin Tehran ya yi mana tsokacin kan yadda ranar ta kasance a yau.
5: A hakika ranakun Ashura da Tasu'a wato ranaku ne na tarihi da kuma al'ada a nan Jamhuriyar Musulunci ta Iran, da Iraniyawa suke amfani da su wajen nuna juyayi da alhini kan abin da ya faru a Karbala. Sai dai bana waɗannan ranaku hakika sun zagayo a cikin yanayi na yaƙi, sannan kuma da shahadar shi kansa jagoran juyin juya halin musulunci wato Ayatollah Sayyid Al-Khamenei. Hakika wannan rana da ta zagayo wato babu shi, wato wani fani ne a cikin zuciyar mutanen Iran amma duk da wannan

0: baki na juyayi ya zagayo babu shi, ana ci gaba da gudanar da wannan biki na juyayi, ta inda zaka ga mutane suna taruwa suna nuna alhinin su kan titina da raun akan wannan abu da ya faru a Karbala.
1: Mubarak Abdulaziz wani mazaunin birnin Tehran na Iran. To wasu sanatoci an jam'iyyar Republican Amurka sun cicciki shugaba Donald Trump kan yakin sa da Iran a wani taron sirri da suka gudanar jiya Laraba. Wasu ƴan jam'iyyar Republican sun shaida cewa Trump ya bayyana adawarsa karara kan wani dan majalisa Bill Cassidy, dan ne Trump ya fito ya yi musu bayani abin da yarjejeniyar ta kulla da Iran wato ta kunsa. Yana mai sukar yadda aka daga wa Iran kafa don samun makudan kudin da aka toshe mata ba tare da Amurka ta cimma manufofin da suka kai ta shiga yakin ba. To masu sharhi kan lamuran yau da kullun sun ce yarjejeniyar da Amurka ta kulla da Iran don kawo ƙarshen yakin su ta fito da raunin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na juya akalar Amurka a inda yake so. Tuna baran kenan. Labarin wasanni ka misali ya shigo.
2: To Umar Sani, barka da wannan lokaci. Da misalin karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Chadi, akwai karawa da za a yi tsakanin Ivory Coast da kasar Curaçao a gasar lashe kofin duniya. Ita dai kasar Ivory Coast daya ce daga cikin kasashen nahiyar Afrika da ake ganin cewa za su iya kai bintan su a wannan gasa, ganin cewa ta samu nasara a wasan ta na farko da ta yi a ita wannan gasa a karawar da suka yi da Ecuador, sannan kuma sai ta yi rashin nasara a karawa wata biyu da kasar Jamus a wasan da suka yi. Wannan yasa ake ganin cewa nasarar ta a hannun Curaçao a yau zai taimaka mata wajen tsallakawa zagayen 32 a ita wannan gasa. Ita dai Curaçao, kamar yadda aka sani, wannan ne karanta na farko da ta fara halartar gasar lashe kofin duniya, kuma wasan ta na farko da ta yi da Jamus ta sha kashi ne da ci 7-1, wanda ya sanya har yanzu ake binta bashin kwallaye 6 a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya da ke gudana yanzu haka.
1: To wannan yar karamar kasa ke
2: wanda kasa ita ce kasa mafi kankanta da kuma yawan mutane da suka da ta ce gasar lashe kofin duniya a wannan lokaci.
1: An ce jama'a ta ba su wuce
2: 180 ne da wani abu da suke da su a hali yanzu. To za mu jira mu ga yanda wannan wasa zai kaya. A ɗayan ɓangaren kuwa, da misalin karfe 9 da ya akwai wasa da za a yi tsakanin Ecuador da ita Jamus. Jamus ta riga ta samu gurbin tsallakawa zuwa mataki na gaba a ita wannan gasa. To sai dai tana buƙatar nasara a wannan wasa domin tana da maki ɗaya. A wasan ta na baya da ta yi takara ne da Curaçao, wato Curaçao inda suka tashi wato inda suka samu maki ɗaiɗai. To idan ta samu maki uku a kan a wasan ta a hannun Jamus, to zai iya bata damar tsallakawa zagaye na 32 a ita wannan gasa. To don haka yake da mahimmanci ga ita kasar Ivory Coast domin ta samu nasara a wannan wasa da za su yi. Haka nan akwai sauran wasanni da za a yi, Tunisia da Netherlands da misalin karfe 12 na dare, akwai Japan da Sweden, sai Turkiya da kasar Amurka, akwai kuma wasa tsakanin Paraguay da Austria. Ita dai kasar Haiti, bari in koma baya mu ga yanda rukunonin suke a ita wannan gasa ta lashe kofin duniya. Idan muka duba rukuni na daya, kasashen Mexico da Afrika ta Kudu sun samu nasarar tsallakawa da zuwa zagayen 32 a ita wannan gasa, wanda tsallakowar Afrika ta Kudu ya bada mamaki matuƙa, domin idan aka tuna a wasanta na farko da ta yi da Mexico na buɗe gasar, ta sha kashi ne da ci 2-0 kuma har da katin korama guda 2. To sai dai ta farfado a wasan da suka yi da Czech, inda suka tashi 1-1 wato a wannan wasa. Hakan ya ƙara ƙarfafa mata gwiwar na fatan cewa za ta iya kai bantanta.
1: Ana duba yawan kwallayen da aka zuba sosai kuwa.
2: To ita ma in ma ka cire ma batun abin da ya shafi kwallaye, ita ta sama gurbinta ne kai tsaye ta yadda ta sama nasara akan kasar wato Koriya ta Kudu a karawar da suka yi a daraja, domin ta hada makinta 4 wanda ya bata dama tsallakawa. Sai Switzerland ita ma ta tsallaka ita da Canada a rukuni na 2, yayin da Brazil da Morocco a rukuni na 4 su ma duka suka samu nasarar tsallakawa.
1: Sauran labaran sai a bibiye ka.
2: Sai a bibiye mu a shafukan mu na sada zumunta domin ganin yadda take kayawa.
1: Yeah. yanzu kuma sai kudi da masana'antu. Hawwa Aliyu ta shigo, barka.
3: To barka da aiki. A yau za mu soma labarin tattalin arzikin ne, wato da labarin da ke cewa gwamnatin Najeriya ta umurci bankuna da su dakatar da asusun ajiya da kaddarorin waɗanda ake zargi da tallafa ma ayyukan ta'addanci a ƙasar.
1: To
3: idan ma sauraro za su iya tuna, gwamnatin Amurka ta bayyana sunayen wasu har ma da kamfanoni a matsayin waɗanda ke taimaka ma kwanci assasa ayyukan ta'addanci a Najeriya.
1: Kuma
3: To har ila yau a Najeriya da gwamnatin Najeriya da kamfanin samar da wutar lantarki na Genkos sun samu rashin fahimta zance kan yawan adadin kudin wutar lantarki da take bin gwamnatin Najeriya.
1: To wato ba ma san nawa ake bin gwamnati ba ke.
3: Ita a nata bangaren gwamnatin ta yi ikirarin cewar kudin da kamfanin ke bin ta trillion 4 ne.
1: To
3: ita kuma kamfanin ta ce atabau trillion 7 take bin gwamnatin Najeriya.
1: Wato hudin ne ba sai inda suka shiga ba kenan.
3: Ba sai inda suka shiga ba.
1: Haka.
3: To har ila yau a wato asusun bada lamuni ta duniya IMF kenan ta ce ta kammala dukkan abubuwan da suka dace na baiwa kasar Ivory Coast laminin kudi da yawan su ya kai dala miliyan 800.
1: Za su more kenan.
3: Waɗannan kudade dai a yadda kasar ta ce, ko in ce a yadda bankin ya faɗa, wato za a yi amfani da su ne wajen gudanar da wasu manyan ayyuka na jin kai uku a kasar. To a kasar Zimbabwe kuwa kasar na duba yiwuwar amfani da albarkatunta na kasa wajen kulle yarjejeniya da kasar Sin, inda kasashen biyu za su yi wani abu da Bahaushe ke cewa ba ni tuwo in ba ka manda.
1: To wato 50-50 za a yi kenan.
3: 50-50.
1: Haka.
3: Ita kasar Sin ta zo ta ɗiba albarkatu.
1: To
3: ita kuma a yi wa Zimbabwe aiki na layin dogo, hanyoyi da sauransu.
1: To ai wannan yarjejeniya tana da amfani kenan.
3: Sosai kuwa. Wato wani abu da mai sauraro kila ya sani shine kasar Zimbabwe kasa ce da ke kudancin Afirka kuma da take da sinadarin lithium mai yawan gaske.
1: Gashi kuma shugaban nata ma ƴan majalisa sun ƙara masa wa'adi ya ci gaba da sha'anin sa har zuwa shekara 2030. Ba tare da an katse shi ba.
3: Ba shakka.
1: Haka.
3: To
1: mu ci gaba. To ina gani lokaci yayi.
4: RFI.
1: To madalla, satar mutane don neman kudin fansa na ci gaba da zama ɗaya daga cikin manyan matsalolin tsaro da ke addabar Najeriya. Duk da cewa doka ta haramta wa biyan kudin fansa ga masu garkuwa da mutane iyalai da dama kan tsitsikan su cikin mawuyacin hali na zabi tsakanin bin doka ko kuma ceto rayuwar ƴan uwansu. Wakilin mu Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton sa.
5: Tsoro da fargabar halin da ƴan uwansu da aka yi garkuwa da su ke ciki na daga cikin manyan dalilan da ke tilasta iyalai biyan kudin fansa da masu garkuwa da mutane ke nema domin ceto rayuwar su. Kamilu, wanda aka taba yin garkuwa da shi, ya ce
6: to irin wulakancin da ake fuskanta da cin zarafin da ake muna, hakan ya sa mutane suka ganin cewa ba su iya hakuri da rayuwar ahalin su, in suna abin da za su yi ne domin su ga cewa sun fanso dangin su.
5: Wannan malamin kuwa, wanda kaninsa ya shaki iskar ƴanci a kwanakin nan bayan shafe watanni a hannun masu garkuwa da mutanen, ya bayyana dalilin da yasa suka amince da biyan kudin fansa.
7: Mun Allah ya sani wannan gwamnati wallahi tallahi abun don a duki mutaki ga wallahi ba wani abun da aka kai takeita ma magana shi wanda kanin nawa ya zauna da wani police yana nan hira kwata ta yan sanda ta amma wallahi shi kai ne sai an kai miliyan 10 da mashin da waya wallahi an kanso shi.
5: A lokuta da dama jama'a kan guji sanar da hukumomin tsaro idan aka yi garkuwa da wani dan uwansu. Wannan matashi da ya nemi a saka sunan sa, hakan ya taba faruwa da shi.
8: Irin wannan abu ya faru da kai ko ga dan uwanka, so zaka ga cewa jami'an tsaro su sa hannu a ciki, za a iya samun akasi. Ba kowa zai iya hakura da a ce dan uwan shi yana hannun masu garkuwa da mutane kuma a ce zai jira sai lokacin da jami'an tsaro za su yi wani hubbasa a jiya karbo mutum. Ba za mu ce babu rawar da jami'an tsaro suke takawa, domin jami'an tsaro suna bakin kokarin su sosai.
5: Barista Hamza Nuhu Dantani fitaccen lauya ne a Najeriya, ya yi bayanin tanadin doka kan biyan kudin fansa a kasar.
9: An haramtawa duk wani dan Najeriya karba ko biyan kudin fansa, kuma duk wanda ya karbi ko kuma ya biya kudin fansa lalle za a masa hukunci na ɗaurin shekara 15 a gidan yari. Kuma in mutum ya bi ta wannan dokar, to ƙarshen ta ya iya rasa ɗan uwansa ko kuma wanda aka kama a nasa. So za ka ga dokokin yana cin karo da yanayin rashin kariya da jami'an tsaro suke ba wa al'umma.
5: To ko menene yawaitar biyan kuɗin fansan ke nufi a mahangar masana harkokin tsaro? Muhammad Ibrahim Makiga ya ce
4: gazawa ne na gwamnati da jami'an tsaro, saboda in ba gazawan gwamnati da jami'an tsaro ba, duk wanda an ka dauka jami'an tsaro ba su iya zuwa karbo wa'annan da ake garkuwa da su. Saboda haka muna kira gwamnati ta kara hubbasa ta tashi tsaye.
5: Na kuma tuntubi rundunar sojin Najeriya domin jin martanin ta akan zargin gaza ceto waɗanda ake garkuwa da su. Kuma kakakin rundunar Wanyeci Anele ta ce nasarorin da sojoji ke samu wurin kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su a bayyane suke, kuma duniya na gani a 'yan kwanakin nan. A yanzu dai fatan 'yan Najeriya bai wuce gwamnati da hukumomin tsaro su ƙara ƙami wurin kawo ƙarshen matsalar garkuwa da mutane da sauran matsalolin tsaro da suka addabi sassan ƙasar ba. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
1: To hukumar kula da kasuwannin hannayen jari ta Najeriya ta umarci a dakatar da sayar da hannayen jarin da matatar Dangote ta kaddamar, saboda a cewar hukumar tsarin ya saba wa ka'ida. Abdulkarim Ibrahim Shikali ya zanta da masanin tattalin arziki wanda kuma ya share tsawon shekaru yana aiki da kasuwar hannayen jari ta Najeriya. Alhaji Shu'aibu Idris Miƙati ya bayyana mana fahimtarsa a game da wannan takaddamar.
10: A ka'ida da muke da ita a ƙasar nan kuma a duniya baki ɗaya shi ne sai da hannun jari a kasuwar hada-hada hannun jarin ya kasu kashi biyu ko uku. Farko akwai abin da muke kira public placement, wato a kira duka duniya mai so ya zo ya saya. Kafin kai wannan dole sai ka je hukumar hada-hadar hannun jari ta nemi izini. Akwai ka'idoji da za ka cika, amma za ta tabbatar da cewa shin wani farashi kake son ka sai da hannun jarin naka yayi daidai ko ku ka nemi kai ma mutane a ringizo da sauransu. Sannan akwai salo na biyu, abinda muke kiran shi private placement, wato zan sai da hannun jarin amma a mutanen da ni na san su. Yanzu kamar kai Abdulkarim, na san ka ina da kamfani zan sai da hannun jarin. Zan ce Abdulkarim kawo taro, wancan Malam Muhammadu kawo sisi, Kinsley kawo anini, wannan ya kawo, to haka ake bi. To
11: daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu da ka ambata, wanne ne kuma matatar Dangote ta yi?
10: Na biyun ne ta yi. Ai kaga kamfanin Dangote sun kudura aniyan sai da hannun jarin matatan man, suka ce za su yi a turance private placement, zai tsinci mutane sanan da take so ta saida masu. So kana iya rubutawa kana so ka saya, ba dalai a saida maka ba, tunda ba na kowa da kowa ba ne.
11: To amma ita hukumar ta ce, yin hakan ya saba wa dokoki, saboda ita take da hurumin dokar mataki na ƙarshe na izinin a yi ko a'a.
10: A'a, wato akwai abinda ita take da izini na dolan dole sai an bi ta hannunta. Akwai kuma ka'ida ta ba kamfanoni dama su yi wannan. Haka ce private placement, ba lalai sai ka je ka nemi izini ba, amma in za ka yi public placement, duk duniya za ka kira 'yan Najeriya baki ɗaya ko duniya su zo, dole sai ka je ka nema. Amma na tsinci mutum hudu, mutum biyar, mutum ɗari, na ce su zo zan saida masa hannun jari a cikin kamfani na, ba sai na je hukuma kula da hada-hadan hannun jari ba ta bani izini.
11: Kamfanin da muke zance, wato matatar Dangote ta riga ta ɗauki wannan mataki ta fara, hukuma ta ce ya saba wa ka'ida. Dangote zai ci gaba da yi kenan ko kuma ala dole sai ya dakatar?
10: In ni nake a kamfanin Dangote zan ce musu ci gaba, dan doka bata hana su ba. Ko da za a je kotu ne, sai a je kotu a ƙasar Najeriya a kawo wace ƙa'ida ce kamfanin Dangote ya taka ko ya mata karan tsaye. In jiya suka yi wannan ka'idan sai a duba a gani.
11: Kana nufin cewa iya sanin ka ba wata dokar ta hana?
10: A yau na yi kamar shekaru 40 ina hada-hada hannun jari, amma a cikin shekaru 40 din nan da na yi ba irin hada-hadan da bamu yi ba, kuma da yawa irin wannan da Dangote ya yi mun yi su a da ba tare da mun je wajen hukumar hada-hadan ba, kuma ba a ce mana mun saba ka'ida ba.
11: To a yau a kaddarta cewa yayi akan ka'ida ko kuma akan kuskure, ko ba komai akwai waɗanda suka riga suka bayyana shawarar saya, wani hali hakan zai jefa su wannan matakin?
10: ba wani abin da zai iya shafan wa'in suka kudura aniyan sayen wannan hannun jari. Kasan cikin wannan satin ne ma kowa zai biya kuɗin shi wanda Allah ya ce maka don wallahi tallahi taimakon Ubangiji ne ma ka samu dama ka saya. Saboda haka ba wani abin da zai faru kwata kwata za a jo a dole a daidaita.
11: To madalla masanin tattalin arziki Malam Sha'ibu Miƙati, muna godiya sosai ba.
10: Nagode Allah ba da zada.
1: Abdulkarim Ibrahim Shekar kenan da bakonsa Alhaji Shu'aibu Idris Miƙati kuka saurara. To ga wasu daga cikin kanin labaran da kuka ji. Kun ji Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da samar da 'yan sandan jihohi wani abu da zai bawa gwamnoni damar tafiyar da harkokin tsaro ba tare da wani shamaki ba a jihohin nasu. A Najeriya jama'a na kokawa kan tsadar farashin mai duk da faduwar farashin ɗanyen mai da yi a sakamakon sassaucin da aka samu a yakin da ake a gabas ta tsakiya. Majalisar Dinkin Duniya za ta tallafa wa gidaje sama da 200,000 da isasshen abinci a jamhuriyar Nijar. An fara kai kayan agaji a Venezuela wacce ta fuskanci mummunar girgizar ƙasa da zuwa yanzu aka bayyana cewa sama da mutum 164 suka mutu. A Amurka shugaba Trump na ci gaba da shan suka daga 'yan jam'iyyar Republican waɗanda ke neman dole hito yi musu bayanin abin da jijin ya kulla da Iran ta ƙunsa. Kuma da lai yanzu kuma ga shirin mana rayuwata.
12: Rayuwata.
13: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. Ta ke ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
12: Rayuwata.
13: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya karkata akalarsa akan bikin ranar iyaye maza na duniya da aka saba gudanarwa a duk ranar Lahadi ta 3 cikin watan Yunin kowace shekara domin bayyana irin gudunmawar da magidanta ke bayarwa wajen kula da iyali da tarbiyyar yara. Malam Ibrahim Inuwa wani magidanci ne da Allah ya yi wa matarsa rasuwa cikin watannin baya daga jihar Nejan Najeriya.
14: Muna matukan farin ciki da tuna da mu a irin wannan duk gida da ba uba to gidan nan fa tamkar ta zama kango domin gida tsayayye zaka ko bidan mace ma kake za a ce gidan uba ba gidan uwa ba.
13: To dama ta koma gare ku masu saurare mu soma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sunana Balaraba Mike miskin kinau sarauniyar kinkin wannan makuwa fatan alkhairi a nan jihar Kaduna. To gaskiya nayi farin ciki kamar yanda ake ranar iyaye mata gashi yanzu an samu ranar iyaye maza kuma wannan abin jajintawa ne abin murna ne. Na musu fatan alkhairi da fatan iyaye maza za su rike ƴaƴa hannu biyu su tarbiyyantar da su kuma su rike gida da mace a kula da mace domin mace tana son kulawa yaran ma haka.
16: Alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Rahama Maman Khalifa dake unguwar Ma'azu Kaduna Najeriya. Aunty Zainab barkanki da shigowa. Gaskiya uba uba ne. Ba jigo ne ban san uba na ba. Amma uba kariya ne katanga ne ga ƴaƴansa. Shine kudin makaranta, shine abincin su, shine komai na taso a marainiya. Ina kuka hayyo ina tunanin da uba na na dare da wasu abun. Ba za a yi mun ba. In dai yana dare ka wuce wulakanci ka wuce to sarci saboda ido ake mawa sannan zaka samu tallafin abinci kudin makaranta tufatarwa wurin kwana duk ba zai muku ya ba uba wani katanga ne babba ko kuma in ce muku gida mai zaman kanshi uba rahama ne ga ƴaƴansa.
17: Mai magana Umu Hussefa daga Kaduna Nigeria. Lallai wannan rana na iyaye maza muna godiya biya da ganin shi cikin lafiya da alkhairi. Allah Ubangiji ya shige mana gaba, kuma Allah ya ƙara ɗaukaka iyayen mu maza, Allah ya ba su kariya, Allah kuma ya sa su dace an yi lafiya, an gama lafiya, muna roƙon Allah ya maimaita mana.
13: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya sake tattauna batun yadda matsalar fyaɗe ke ci gaba da ta'azzara a sassan arewacin Najeriya. Mun kuma leƙa jihar Kano, inda dubun wani malamin makaranta ya cika bayan da aka kama shi da yi wa ɗalibai hudu kuma ƴan gida ɗaya fyaɗe. Ga dai ta bakin mahaifiyar yaran da aka ƙetawa haddi, wato Yusra Ibrahim.
12: Na taso ta na shigar da ita ɗaki, na tuɓe ta na duba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ga yarinya a lalace, gabanta da bayanta duk ya lalace. Tambayoyi ba wanda ban yi mata ba, yarinyar da ita faɗa min, to ƙanwarta karab a kunnanta. Sai ta shigo, sai take faɗa min, mami, ankul ɗinmu ne a makaranta, ankul Kamal ne shi ne nan yake tusa mana wani abu, gabana da ya yanki ya faɗi, sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
13: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba, gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki.
18: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio France International, barkanmu da warhaka. Sunana Ramatu daga Lagos. Kiran da zan yi nawa shine ni a nawa ganin abin da ya kamata a yi, abin da yayi a yanke mai hukunci daidai da laifin da yayi, hukunci kuma akan kowace yarinya, a hada wannan yara hudun duk a cire musu haƙinsu, a hukunta shi akan ya bata yara hakudi ƴaƴan mutum daya. Da fatan hukuma za ta yi abin da ya dace, za a yi mai daurin da zai zama gargadi ga na baya masu yi, to su ma Allah Ubangiji ya tono asirin din daga gani wannan dama ya saba yana yi.
19: Sunana Sadiya Muhammad Ahmad daga jihar Kano. To sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Musiba ce babba, wannan abin yana dauko asali ne ga mutanen da ba su da tausayi, ba su da imani, ba su san kansu ba, kuma ba su da kishin kansu. To musiba ce da take damun al'umma, take ciwa iyaye tuwa a ƙwarya. Ya ilahi alamina, sai ka masa ya zaka yi, ina zaka kai ɗanka ka samu aminci, kana ganin ɗanka ya tafi makaranta. Wannan haka fyaɗe an fi samun illata yara a makaranta. To ba za ka bai ɗa'a gida da jahilci ba, dole sai ka yi ƙoƙarin cewa haka kai shi inda zai sami ilimi. To amma inda za ka kai shi ya zama na babu aminci, babu yadda, akwai cin amana a ciki. Wannan abu ne da yake da firgici da tashin hankali. Assalamu alaikum.
20: Da farko dai sunana Aman Yusra daga Kaduna. Abun ban takaici dukkan yaran nan wasu dai ubansu daya, ya subhanallah. Wannan duniya dai ba musamman dai inda za ta damu ba, ko a ce mutum dan rashin imani ka sami yarinya karama kai mata fyaɗe, kuma yara ƴan uku har da gambansu. To gaskiya magana wannan laifi na bangarori ne da yawa, ba za mu kira bangare guda ɗaya ba. Gaskiya akwai bangaren iyaye, akwai bangaren hukuma. Na farko dai bangaren iyaye, yawan sakin yara sakaka haka din nan, da kuma rashin binciken su ko aikin yaro akai a wajeje da mahaifiyar shi sai ta lura da yanda yake. Sannan bangare na gwamnati, ta ya za a yi mutum ya yi irin wannan abu, a ce an zo an zauna ana jan shari'a, idan ya amsa laifin shi an tabbata yayi, a gaggauta hukunta shi, kuma hukuncin nan ka ayi shi a boye, a fito bayyana jama'a ayi mishi hukunci. Amma gaskiya wannan ya wuce zalunci. What of idan mutumin nan yana da wani ciwo, automatically ya sa duka yaran ne cikin bala'i.
21: Assalamu alaikum. Da farko sunana Mama Abdullahi Kaka gidan magaji ta wajen Bure ne, hirin rayuwa ta, barkanku da aiki. Mu ba mu ce mai malami, sai dai mu ce mai fasiki, kuma mutane su ji tsoron Allah, wanda duk yayi ma dan wani za a yi madiya tai. Dan haka nan gaskiya ni ko ta yaushe yara na son ka taimaka, na za a ce to in kun ga babu da in kun ga an bude lakwal, babu kowa ciki, babu yare ciki, kar ku shiga, ku yi zaman ku waje har lokacin da yara ƴan uwanku sun ka shigo. Kenan uwaye su ya kamata su ba da wata tarbiyya ga ƴaƴansu.
22: Assalamu alaikum. Kiran rayuwa ta mai magana baban Fatima Garnasko Ganga garuwar kuma ke ta shagari Sokoto Najeriya. Duk abin da za a wannan malami, in dai ba kashi za a yi ba, to gaskiya ya gama da uwayensu, ya gama da yaron nan. Sai dai mu ce ita hukuma ita san hukuncin za ta mai daidai da laifin da aikata. Wannan kira masu wannan laifin, masu wannan ɗabi'a su daina, kuma a mai hukuncin da ya kasancewa su masu wannan ɗabi'a su tsoro su daina.
23: Rayuwa ta
13: Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya leka jihar Filato dake arewacin Najeriya inda al'umma ke kokawa da yadda aka wayi gari da samun wasu baragurbin mutane na yaudarar ƴan mata da kuɗi domin karɓar kwansu na haihuwa wanda a ƙarshe suke siyarwa iyalan dake buƙatar haihuwa ba sa samu ga dai ta bakin Madam Nene Dong kakakin hukumar kare ƴancin dan adam da samar da daidaito
0: banda al'umman Holshe al'umman Manguma sun kawo na kara a kan irin wannan batu din kuma mun bincika mun tayar cewa gaskiya ne akwai watan da ta zanna a Mangu sai ta je renon ciki mun mata tambaya ta ce wai a bisa yanar gizo ne ta yi bincike ta gan yanda ana yin renon ciki
13: koya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba bismillah
2: Sunana Bashir Muhammad dan Inna Kadisau karamar hukumar Faskarin jihar Katsina hakika abin tur da Allah wadda rai ne duba da yadda hanyar da suka dauko ba mai bullewa bace nawa za a baki ki lalata mahaifarki dan lalata mahaifa ne wannan kuma kina tsammanin idan kika dau cikin kika je aka zazzage wannan kwan haihuwar taki shikenan daga wannan kin daina haihuwar dan Allah dan Annabi iyayen mu mata ku ji tsoron Allah dan Allah mata ina jan hankalin ku da ku ji tsoron Allah wannan hanya fa ba mai bullewa bace yanzu abun ya kai ga ma ba ma daukar yaron za a yi ba cikin za a biya ki kudi ki je ki dauka subhanallahi ubangiji Allah ya kawo mana sauki ya kawo mana mafita
3: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima dake nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To yanzu gare yake kemace wanda kike tare da wannan dabi'a din idan aka ce nan da shekara 20 ko kuma 20 da wani abu ya zamto cewa yaron naki ya dawo miki da soyayya kuma danki ne fi sabilillah to wani fuska zaki iya abinga. Fatan mu dai Allah ya sa su wa'annan da suke yi su ji tsoron Allah bangaren maza din ko kuma bangaren mata din domin tsoron Allah shine ina ga zai kawo ƙarshen wannan duka lamari din duka baki.
13: Masu saurari shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurari Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya
1: tuma da Allah a gaida Zainab da wannan shirin
23: RFI
1: yanzu kuma za mu shiga zagaye na biyu na labaran ƴan sanda sun kashe limamin ƙauyen Kuda-Kuda tare da wasu mutum uku a ƙaramar hukumar Gwaranyo na jihar Sokoto yayin da suka yi awon gaba da wasu da ba a san adadinsu ba a wani harin da suka kai da sanyin safiyar wannan Alhamis a cewar wasu mazauna ƙauyen ƴan bindigar sun kaddamar da farmakin ne da misalin ƙarfe 12 dare inda suka shafe kusan sa'a biyu suna harbe-harbe tare da kwashe dabbobi bayan sun cilasta mazauna garin barin yankunansu Rukuni na biyu na ƴan Najeriya da aka kwaso daga Afirka ta Kudu sun sauka a filin tashi da saukar jirgin saman Murtala Muhammad dake Lagos. Da misalin karfe 8 na ranar Laraba ƴan Najeriya 66 suka sauka a filin jirgin sama karkashin shirin gwamnatin tarayya na shugaba Bola Tinubu na kwaso ƴan kasar sakamakon tarzoman nuna kyamar baki da ta barke a Afirka ta Kudu. A farko watan Yulin wannan shekarar jirgin farko dauke da ƴan Najeriya 258 ya sauka a filin jirgin saman Murtala Muhammad dake Lagos. Akalla ƴan gudun hijirar Sudan miliyan 1,300 suka isa Chadi tun bayan faro yakin kasar a shekarar 2023. Wani rahoto ya nuna cewa kashi 1/3 na mazauna gabashin Chadi mutane ne da suka tsere wa rikicin dake faruwa a Sudan. Tuni ofishin jinkai na Majalisar Dinkin Duniya ya girka rufunan tafi da gidanka don ajiye ƴan gudun hijirar da ke cigaba da gujewa tashin hankali a Sudan. A Mali, ƴan ta'addan ƙungiyar Jinim da ke babaya ga Al-Qaida sun janye ƙauyar da suka yi wa yankunan Murdiya da Nara a iyaka da Mauritania bayan cimma matsaya da shugabannin yankunan. A watan Yulin 2024, ƴan ta'addan Jinim suka lafta wa yankunan ƙauya ta hanyar kai farmaki kan motoci da datse hanyoyin shiga biranen. Wasu mazauna ƙauyukan sun shaida a kafar RFI cewa matakin ya biyo bayan tattaunawa da ta gudana tsakanin wasu masu faɗa a ji a yankin da mayakan na Jinim. Gwamnatin Masar ta yi watsi da wato zargin musgunawa ƴan gudun hijirar Sudan da suka nemi mafaka a ƙasar bayan gujewa tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar su. A rahoto cewa Masar na karɓar ƴan gudun hijirar Sudan sama da miliyan 1 da suka tsere wa yakin da ke faruwa tun daga shekarar 2023. Gwamnatin Masar mai fama da matsin tattalin arziki ta ƙarfafa matakan yaƙi da ƙwararren bakin haure da suka haɗa da tsare baki ko ta sakiyar wasu zuwa gida. Rahotanni daga Sudan sun ce sabbin kudin da mahukuntan kasar suka samu sun fara ganin su a yankunan da ke karkashin ikon mayakan RSF, yayin da ake fargabar sake farkewar rikici a tsakanin su. Masana na diga ayar tambaya dangane da hanyoyin da aka bi wajen shigo da kudin a wannan yankin mai matukar hadari. A watan Afrilun 2023 yaki ya barke tsakanin manyan janarori biyu da suka kasance a baya a minan juna. To kasashe na ci gaba da aikewa da sakonnin jaje da ta'aziyya baya ga aikewa da tallafin agaji ga kasar Venezuela bayan tagwayen girgizar kasa sun afka mata, wanda ya zuwa yanzu aka tabbatar da mutuwar mutane akalla 164. Al'ummar musulmi mabiya ɗariƙar Shi'a a duniya na gudanar da juyayin tunawa da kisan jikan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Husaini da aka yi a garin Karbala na kasar Iraki ta yanzu, kwanakin da ake yi wa laƙabi da tasu'a da Ashura. A kasar Iran, wadda ita ce cibiyar mabiya Shi'a a duniya, an gudanar da bikin na wannan rana a cikin yaƙi da kuma rashin jagoran addinin kasar Ayatollah Ali Khamenei, wanda ke jagorantar ranakun a kowace shekara. Wasu sanatocin jam'iyyar Republican Amurka sun cacceki shugaba Donald Trump kan yakinsa da Iran a wani taron sirri da suka gudanar jiya Laraba. Wasu 'yan jam'iyyar Republican sun shaidawa Trump cewa ya bayyana adawarsa karara kan wani dan majalisa Bill Cassidy, da ya nemi Trump ya fito ya yi musu bayanin abin da ya jijjina da kula da tarin ta kunsa. Yana mai sukar yadda aka daga wa Iran kafa domin samun makudan kudaden da aka toshe mata ba tare da Amurka ta cimma manufofin da suka kai ta shiga yakin ba. Masu sharhi kan lamarin yau da kullun sun ce wato yarjejeniyar da Amurka ta kula da Iran don kawo ƙarshen yakin su ta fito da raunin Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na juya akalar Amurka inda yake so. Tsawon shekaru Netanyahu na buga ƙirji kan cewar yana da tafaɗa a dukkan batutuwan da suka shafi manufofin Amurka kan Iran. Fadar shugaban Amurka ta nemi majalisar wakilai ta sahale mata samun dala biliyon 1,700,000,000 don tallafa wa yaƙi da cutar Ebola. To zagaye na biyu na labaran kenan. Yanzu kuma ga shirin mara nishaɗi.
6: Shekaruna a ce kamar ni da hankalina na dangabi kikina guduna.
7: To madalla Umar Sani a gaishe ka. Bari mu soma da tarayyar Najeriya, inda fitaccen jarumin shafin na TikTok Hassan Makeup a yanzu haka yake shan soyayya da tsohuwar matar G-Fresh Al-Amin Maryam Ninki Minaj. A shafin jarumin na TikTok ya fito yana murna tare da fadin yadda uwayen ɗakinsa, wato manyan matansa har biyu, suka sha alwashin ɗaukar nauyin biki. A bangaren kuma G-Fresh kuwa ya fito a shafinsa yana nuna murna da godiya ga Allah bayan bayyana wani faifan bidiyo da ke nuna tsohuwar matarsa Sadiya a Makka tana dawafi tana mai cewa ta yafe mashi. Wannan al'amari ya janyo hankalin jama'a, inda wasu ke kalubalantar Hassan da Maryam na fara soyayya ba tare da ta kammala idda ba, sai dai a bangaren G-Fresh kuwa wasu na ganin sa a matsayin mara zuciya. Daga Najeriya sai kasar Morocco, inda a yau ake soma bikin kalankuwa a yankin Isawira. Bikin na yau shine karo na 27. Al'adar dai ta samo asali daga tsakiyar Afirka ta Yamma, inda aka bayyana cewa kusan mahalarta da suka hada da taurari da jarumai kusan 450 za su bayyana a daddalin kama daga 25 zuwa rana 28 ga wannan watan da muke cikin sa. Bayyana kasancewar jarumi ɗan ƙasar Kamaru Richard Bona da ɗan Brazil Carlos Brown. Wannan bikin kalankuwa na ɗaya daga cikin gangami da ke haɗa jarumai, mawaƙa da masu raya al'adu daga kowace kusurwa ta duniyar nan. Yanzu haka dai tarin mawaƙa sun soma haɗuwa a babban dandalin Mulai Hassan, inda yanzu haka wasu daga cikin mawaƙan suka soma gwajin kayan kaɗe-kaɗen su, tantance sautuka ko gyaran shi. Karim Ziyad, daraktan fasaha na bikin da aka yi wa sunan Nyawa, yana mai bayyana gamsuwa da farin cikinsa ganin yadda aka samu halartar manyan mawaka daga lungu da sako na nahiyar Afirka da ma waje. A cewar sa, wannan biki ne dake girmama da kare zaman lafiya. Bikin na zuwa a wani lokaci da ake fuskantar barazana a wasu wurare. Hakan ba zai hana tara mutane da nufin raya al'adu daban-daban na sassa daban-daban. A wannan wuri, annashuwa da fahimtar juna tsakanin kabilu daga kasashe da dama zaka saurari sauti da ba za ka taba jin shi a wani wuri ba. Daga cikin manyan baki da za su halarci wannan bikin kalankuwa akwai Ai Buhuru daga Rwanda, Diva na India, Ganavia da mawakin Morocco mai ban mamaki da aka sani da Sara Mulablad. A wannan gangami karo na 27 za a gudanar da faretin galgajiya a tsakiyar birnin wanda zai hada kungiyoyin galgajiya daga ko'ina cikin Morocco. Wata alama ta nuna cewa komai ya kankama, kayan miya sun hadu sai tsere ruwan miya kawai.

0: kamar da gaida Abdullahi Isa da wannan shirin nasa. Yanzu kuma ga shirin ra'ayin kuma saurare.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannu mu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Hawwa Aliyu. Kamar yadda kuka ji a labaranmu, baya ga majalisar wakilai, ita ma majalisar dattawan Najeriya ta amince da dokar kafa rundunar 'yan sandan jihohi a kasar. Karkashin dokar, 'yan sandan jihohi za su yi aikin su ba tare da an rusa rundunar 'yan sanda a matakin tarayya ba. To sai dai gwamna ne ke da hurumin nada kwamishinan 'yan sanda a jiharsa. Shin ko ta yaya sanya 'yan sanda karkashin kulawar jihohi zai taimaka wajen samar da tsaro a Najeriya? Me ke tabbatar da cewar wasu gwamnoni ba za su yi amfani da waɗannan jami'an tsaro don biyan bukatunsu na siyasa ko tursasawa jama'a ba? Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko kamar haka.
2: Mai magana garkuwan jama'ar Mahangi, Musa na Salo Mahangi, karamar kuma kafur da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To babu shakka Radio France wani al'amari, sai dai mu ce tunda dai an riga an yi abinda mafi akasari 'yan Najeriya ba su aminta da shi ba, su kuma 'yan majalisun suna so, sakamakon ganin cewar su hakan akwai wani biyan bukata nasu, kuma shi kanshi bangaren gwamnatin tarayya ya zama mai dole domin gwamnonin suna son haka, sakamakon irin bai tura wannan al'amari ga majalisa ba sun amince, ba zai samu goyon da yake bayan da yake nema ba ga gwamnoni. To wannan bai zo mana da mamaki ba, amma dai ya kamata shugabanni su sani yin irin waɗannan abubuwa ba tare da ra'ayin 'yan Najeriya ba tamkar yin abin da bai kamata ba ne, kuma hakan tamkar tauye haƙƙin 'yan ƙasa ne. Da haka shugabanni dai su tsoron Allah, kuma magana ta gaskiya gwamnonin nan sai dai a yi dokokin da za su taka musu burki akan wani al'amari, domin a ji a dawo za su iya amfani da 'yan sandan nan su tirsa samun adawa.
3: Assalamu alaikum gidan radio yan rafi Hausa. To da farko sunana Lawal bin Hambali MK dan Sulba a tarayyar Najeriya garin Yolo local Sokoto, Ibrahim mai wankin fula a Kimba jihar Neja a tarayyar Najeriya, Yusuf dan Filko mai Arsenal dan Sulba a tarayyar Najeriya garin Yolo local Sokoto. Yan rafi mu ne muku fatan alkhairi, kuma ne muku fatan Allah ya kara basira da nisan kwana a dangane da kudurin gwamnatin tarayyar Najeriya na gudanar da 'yan sandan jihohi. To muna fatan Ubangiji Allah sa hakan shine mafi jama alkhairi. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen 'yan ta'addar da ke zubar da jinin al'umma arewacin Najeriya, tun da dama Allah bai alƙawalin taimaka ma azzalumai ba. Allah ya bar zumunci gidan rediyo yan rafi Hausa. Na gode.
4: Assalamu alaikum, da farko sunana Mamma Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Buren Niger. Ina Doha albarkacin bakina game da 'yan sandan jihohi da majalisar tarayyar Najeriya ta amince da su. To mu fatan muka dai a yi ma 'yan ƙasa adalci don ka ai unhwani da su wajen siyasa a kuntata ma abokan gaba ko ko wasu, gaskiya bai da kyau.
5: Alaikum gidan Radio France International mai albarka, mai magana Comrade Ahmad Afansi Bajoga, matashi na gogwar maya daga jihar Gombe tarayyar Najeriya, amma yanzu ina magana da ku daga nan cikin Lagos. To dangance da wannan maudu'i ne yau, hakika na kokari da ake wajen kafa rundunar 'yan sandan jihohi, mun yi tir da kuma Allah wadai da wannan tsarin, duba da cewa a hali da ake ciki a kuma irin wannan lokaci babu wani abu da za su yi amfani da shi wajen ganin cewa an kafa wannan runduna sai ƙara haddasa gaba da kuma rashin zaman lafiya a tsakankaninsu, musamman ga abokan adawar su a harka ta siyasa. Saboda haka ba ma goyon bayan wannan tsari, a bar mu da iyan waɗanda muke da su, su kaɗai an goyi bayan su, an ba su damar da ya kamata za su iya kawo ƙarshen dukkan matsaloli da muke fama da shi. Da fatan za ku tashi lafiya.
6: Sashin Hausa na gidan Radio France International mai albarka, mai magana Muhammad Murmashi daga nan karamar hukumar Fune a jihar Yobin tarayyar Najeriya. A wannan kuduri dai na wato wannan majalisa namu na wato tarayyar Najeriya wanda ta amince da shi akan kafa 'yan sandan jihohi, to sai dai mu ce hakan yayi daidai, amma kuma ta wani bangare gaskiya mu damuwar mu, zaka ga jami'an tsaro din an kafa su, amma kuma wallahi ba su dama su aiwatar da abubuwan da suka dace a guraren da ya kamata a ce an ba da tsaro, muhimmin tsaro akai ta wani bangare guda kuma zaha ga misali wallahi rashin kishin kasa ne yake haddasa wasu al'amura zaha ga kawai mutum burin sa da yaga ya kai matakin da zai karbi wato wani kaso mai tsoka kasafi na wato lissafin albashin sa to ubangiji Allah ya kawo mana wato masu kishin mu da masu kishin shi gaban kasar mu baki dan
1: domin shigowa ko neman damawa da kai ta shirin tura mana sako ta lambar mu kamar haka alamar ƙari 234-6635-6641 ko kuma ta shafin mu na Facebook a Arafai Hausa. Yanzu bari mu je ga ra'ayin malami na gaba.
7: Assalamu alaikum gidan Radio France mai albarka. Tare kuke da Bashir Muhammad dan Inna Kadisau karamar hukumar Faskarin jihar Katsina. Hakika kafar rundunar yan sandan jihohi abu ne mai matukan muhimmanci inda ba za su siyasantar da abun ba duba da yadda kowane gwamna zai yi tunanin ai shike da iko da su kuma zai iya yin yadda ya ga dama da su saboda komai nasu a hannun shi suke. Dan haka jan hankalin da zamu yi da gwamnoni su ji tsoron Allah. Har idan an kafa wannan rundunar yan sandan jihohi ko kada su yi amfani da wannan dan cin zarafin al'umma dan gallaza ma wa'anda ba a jam'iyyar su suke ba su tsaya a iya inda suka san idan sun ce ayi za a yi in sun ce a bari za a bari wannan shine zai kawo dorewar demokradiya. Nagode gidan Radio France.
8: Sunana Rabiu Nuhu na Bukka da karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Duk da majalisa ta riga ta aminta da ainihin kirkirar dokar 'yan sandan jihohi sai mu ce to Allah ya sa hakan ya zama alkhairi duk da irin kalubalen da ke tattare da ainihin kirkirar 'yan sandan duk da yake su majalisa ana ikirarin cewa za a yi yaki da ta'addanci ne wanda yanzu in ka duba yakin nan da ake da 'yan ta'adda rigimar ta fi karfin 'yan sanda har ta kai ga yan sojoji ne suke ainihin yaki da 'yan ta'adda. To muna fata wannan 'yan sanda da aka kirkiro gwamnonin ba za su yi amfani da su wajen musguna ma ainihin 'yan adawa da ainihin ɗaiɗaikun al'umma a jihohin. Sannan muna kira ga ita majalisar da ta tsaya ta yi nazari domin kauce ma ainihin yin amfani da 'yan sandan wajen takura ma ainihin 'yan adawa da kuma yin amfani da 'yan sandan wajen gudanar da ainihin zaɓuɓɓuka. Sashen Hausa Radio France International ku tashi lafiya. Na gode.
9: Assalamu alaikum sashen Hausa Radio France International. Me magana mai lambu mai Arsenal Karofi lafiyar jihar Nasarawa. To game da magana 'yan sanda na jihohi da aka cimma ainihin matsaya game da 'yan majalisu na tarayyar Najeriya, to mu abin bai zo mana da mamaki ba. To duk wasu gwamnoni dai a yi adalci kada a fake da wayannan 'yan sanda na jihohi don gwamna yana amfani da dama nashi ne ya kasance an bi ta wani hanyar da zai cutar da al'ummar tarayyar Najeriya, wato wanda ke daga kowane sitar na faɗin Najeriya gaba ɗaya. Saboda haka mu wannan al'amura zai zama to zai kawo mana ƙarken tsaro na rashin tsaro a Najeriya. To mu muna na'am da wannan, muna roƙon Allah Ubangiji ya sa wannan abu ya ɗore. Amma Ubangiji kuma muna roƙonsa duk wasu wanda za su sauya wannan lamura, Allah kar ka ba su dama su sauya wannan lamura saboda samun dama da sun samu. Allah kuma ya kawo mana cikakken tsaro a Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya.
10: Assalamu alaikum sashen Hausa Radio France. Magana Umar Fifa Saban garin Kaulan Umar jihar Zamfara. To mun ji matakan da majalisun dokokin tarayyar Najeriya suka dauka na ba gwamnoni dama kafa 'yan sandan jihohi. To hakika hakan yana iya zama abin alkhairi da a ce za a tsaya ga abin da ya shafi tsaro ne kawai. To amma in kai la'akari da yadda gwamnoni ke karfa-karfa a harkokin da suka shafi siyasa da kuma mulki irin yadda ake cin zarafin masu adawa da gwamna ko kuma gwamnonin jihohi, hakika wannan abu za mu iya cewa ban mai maraba da shi ba. Amma muna fatan cewa su wa'anda za a ɗauka aikin nan su kasance ingantattun mutane nagartattu wa'anda za su tsaya tsakanin su da Allah su yi aikin nan. Da fatan kuma hakan zai zama alkhairi musamman mu a arewa maso yamma da rashin tsaro ya addaba. Ku tashi lafiya.
11: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Radio France International, sunana Aminu Adamu Malam Maduri daga jihar Jigawa. Hakikan gaskiya mu dai fatan mu anan kan wannan kafa doka ta 'yan sandan jihohi, gwamnonin jihohi su yi kokari su yi aiki da wannan 'yan sanda yanda ya dace wajen samar da tsaro da kuma sulhu tsakanin al'umma na jihohin su, ba wai su yi amfani da su wajen biyan bukatun siyasar su ba. Mu ne muna fatan Allah ya sa kafa su ya zama alkhairi ga dukkanin al'ummar Najeriya baki ɗaya.
12: Assalamu alaikum Radio France International mai albarka, mai magana Bilyamina Agwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To, amincewa da yan sandan jihohi da wakilan Najeriya suka yi, ko kadan hakan bai zo mana da mamaki ba. To, sai dai inda giza ke sakar ba wai kirkire yan sandan jihohin ba, samar musu da kayan aiki shine babbar matsala. Domin kuwa babu yadda za a yi hukumomin ko in ce gwamnatocin jihohi su cire kudade su siyo makaman da ake da bukata, kamar yadda muke gani yana faruwa ga yan sandan tarayya. To, fatan mu dai shine Allah ya sa a yi amfani da waɗannan yan sandan jihohi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ƙasar mu Najeriya ke fama da shi. Kada a yi amfani da su wajen musgunawa yan adawa ko cin zarafin wata al'umma. Daga ƙarshe, muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya da ma ƙasashen mu na Afirka baki ɗaya. Nagode Radio France International mai albarka.
1: To, madalla mai sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman injiniyan da ya hada mana sauti a yau, Mustapha Adebisi, ni Hawwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar, ke cewa ku huta lafiya.
0: Kuma da wannan kuma wato muka zo ƙarshen labarin namu ne, amma ga wasu daga cikin kanin labarin da kuka ji. To, cikin labarin kun ji Majalisar Dattijan Najeriya ta amince da dokar samar da 'yan sandan jihohi wadda za ta baiwa gwamnoni ikon tafiyar da harkokin tsaronsu ba tare da matsala ko guda ba. Kun ji da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta taimaka wa Niger gidaje sama da 2,000 abinci. Ana ci gaba da kai agaji da nuna juyayi bayan afkar mummunar girgizar ƙasa a Venezuela. A madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Rafi, musamman ma Bashir Ibrahim Idris da ya tsara wannan shirin, Mustapha Adebisi ya sa da kunimar sannan kamuku labarin da ke cewa a tare mu da misalin karfe 9 na dare.